yening subuh yen ulang pokayo nani nungal popinahe sinah subuh sido ngatih ponampine.

0: Wenden mangkin sangsane tenanin ngijenin punil danau malih.
1: Berat.